Bhai bandhu na tadara sabai bandhu toriye imara ko kumbha se jam

Nagako mala lai baga ko chala nagalama adero chala. Evana vana gumpi.